0: Yuk tuyuk gamuk ni chukunin nachterji mani kyuk me. Book you to me 10 a.m. Dol jali imi gauluku 7 p.m. atakumi. Kyuk 6:40 a.m.
1: Koyan lakuk litnau vigni pinrilng among mikilngut litnau toyuk ngalutung. Ikayuk suta asigalutung likuraska talak nahput. Назвагаклуги литнаагамтнун куяалхбут лиқуралхатник